0: 101.9.
1: Yo, pelan na tapan na sona kada sona kaya. Kaya sana na lagi pa po na tindi tinga. Pala muti, mulay kung wari kuri. Kadidiga di malamati, matidaya puso tinga. Kaya sana lipalibong horoy ito no.